Kiringaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapaylaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw Kiringaw FM, mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz, mayat nunupahat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumok. Makinangaw, ibdapur. Dapat magansak, kay ko, dapat dat may rumo-rumo. Hinang ka na po, kinanghano, Kiringaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Luzon.

0: W-A-T-I-W-A-T-I-N Ngarandid ang milot ku olingan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
1: Kailo ka nang ko. Papataam tekad manangkian dot ppraon it kawawayon dot milad asinduwalan arwalan tekad ang goritno po nga di isa kasalaan edi seripada akta kebajikan haiwan 2005 it miladan daon 1000 ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

songulunano ku. Pada jam ke siam 5 na pada 2 minit ke Sabon. Sekira deko periman kau da songulunan, mungkin ngo di ti radio keningau FM tu agu mo tambalu titik ya. Agu mo tambalu tembila ko memasan. Aku makau balutan ngai. Amila ko nagi magkeringau, amamalihis nagi ginawa mi apay sinding-sinding din dulu da ka Sabon da bayno. Abaha mo tapi dai ko posti ko nagi kumari ko di minamason kya. Maya di ti WhatsApp keningau FM ke Sabon diti. Iti man tadi ikaliun ko pisanangan doi di ka di Jekle. Okuro kabar kasih senang iti posti ko paguhatan. Alan santori rimo lidas awaka sama barakatan kena paparalan garaja hilok konti kasih amin. Lumis na babang diletadaw hiti watas tenam ke Sabon da bayna kasyo tu koyam mituang mati hiti keningaw kaliun megalit moris-poris na di mati kya. Siya tu ingkuri aku katanud magkaringaw id kaslimban boros dusun keningaw FM kasyo umungro kya. DJ warodati sundait ku soropun mantoko da pakaringaw kya kasyo handa hoy haro sundait. Kenangoh na de kayo kya sundait manta di kaliun. Pisa kon na po nga lumabos sa tulun tu kay. No di ka piyari. Pisa kon na po nga lumabos sa tulun kay kya. May di kayo hay raita o sundait diti. Pisa kon na po nga lumabos sa tulun. Harap o timpo di kayo dat mamusaraw-saraw si simbar da sundait diti kya. Nagi itimpo na po daerah Dabay na ditingar yan ako mamason tabi tadaw kamatan ton wagu toko tulun dusun di taparu morobot kumadilay Simpson David Sando GGM Katie ton taburuy Kelsey Kelam nagi tayo sanan kaum bulutan di sengin lab kasari talingo mo kinango radio kaningaw FM kuhoy aramay bo kasi kau kumadika kalyun. Bahamu tapi naik kau, mai kau simbaro hoi sundai titi, menuang di tiap babain mau keringau, doko sabar da baino. Pisakon nepunga lumabu satulun. Dia hoi, mai di kau simbaro kya. Dama tika yung mumusaraw-saraw da si Simbar, iti pasan sumusuhu teman tadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika di Jekle. Kopisanangan kumaraja Hilo Konti. Manta daku kampung Baginda Keningau. Kasasari makinang auditi radio toko kasya konsiko. Para boros-boros ku tada baina tu koy. Nudekapi ya boros-boros di amankan tada baina kya. Otopot. Nakapinsa do kita ngahara kasari id ginawa ko sangkura pia sinado pialatan o somo kasari id ginawa ko hiti ako kasari kasyo. So ira ka na mamalanja daho DJ kupi-kupi kasyo tu kayan ladan na paman kan. Pagkarama kasi ko mantok na pasan kasi ka digi mantok na sudawil kaya mantok na tadaw baino. Amati sumusuhut man tadi koyok men kampung papar tambunan hai ko bisa nang kesawen tada kapat pugulu pa kumadia DJ kan siko tapi pibabasan kumata isanan mo kiki nang radio kening FM lelegotan de mai tomu kasio kada harad oleh wan nunu di belian ke irina DJ pon siko ka otopot magi aku pia ke kasaruan tako na pagi mai tako na pumali-mali ke ngagumu na tasaraw ke. Hari na pa nga sarod at mamali ako na piti, mamali ako na odi kaham. Sera na karikat hila di kakadayan, karikat na dahil at tamo, kaya nga ko suway na gibalian, kaya kam na kura. Duit balian ko piya nga eri na gidalihuan, kaya suway na gibalian, mamali ako na manok ka nakakata sa romanta pa walay. Sakali karikat at tamo nga mamali na gidsada, aday. Karekan na kawagoy walayom ay nakura dito suway nagya baliyan ko kaya sendiri nakagong mintagod kaya mintagod na tinan sendiri kaya kam nakura ko tiben na tugaliho ako na di kaya pekura po tapi na eko mantok ko po hay natigari sakira ay kumayan na balingan toko kaya mantok ko po surato man tatulisan toko man tanu baliyan mantok ko vito karatas. Mantok ko tulis sa mantan nung awya balian may dad aw olihu kya. Aw kolihu sera di kakadayan te kay tomo. Apay ko ropa tapi na ikaw. Nakawaya ko diten di kasaban diten kya. Ato mo dabay na hitin watas kaninga ko. Haya sa kapiaralan tapi na ikaw. Jem kapiaralan. Montong diri kumadi kayo di netegari haro to ngayon lalabi po sa kira dahara at hal di taponting kita ngayon de kayo uludon di kayo timpu pamanahon di kayo netegari man de kayo sa kira damila mamanaw ko senjam ko 2 jam awal pagulo di netegari itimpu di to ngayon de kayo kaya
Mada tokou teka magalay tokou mantadot ay dahan tokou. Magalay toko nagi mantadat arawaraw toko iralandam o siyaw toko na napupuhibok sa sakayan. Kaya kasasari toko mumagampida ako tingoligan lalabi po sera di panti tindalanan di pamarahan toko kampiyan toko nagi da kolidasa na tinan toko. Kaya bahama jam ko siyam lima na padam walu umini takasabon kanat bilambus mumalihis ginawa. Okay, daw sini mata di Fred K, piniapatan di Joy K, boros katulun. Ini na Radio Malaysia, Kening FM, kuhoy aramay bo.

0: Keamatan mengomot pisempuruan mamaramai piunungan.
1: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id pirobutan. Aso walwalu, turu iso 2-3-4-4. Pekyobutan id nomor iso 6, teka iso 8. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

0: Kasimbahan para susun ko hoy aramay bo. Tilong sa mga kinawasin din sumusod.
1: Kasimbahan para susun ko hoy aramay bo.

0: Capsul Mingu Paino. Capsul Mingu Paino. Mingu Paino.
1: Pisanangan yaku Emily Ginebel, yaku usahawan kakamati nunturu bulu, mantad kampung Batelungoyan sok, ala daku nomo masih kerap tangan ti, antadi tahun mantad siam opadom turu po, aku minuman saya kakamati nunturu, mantadi dagai taduk lah. Nakuro tumi naman sa'yo kung kakamati ng turo. Muntad gulo na pa nga mangandad ako nagyari kaputusan SPM na pa nga gulo-gulo na pa inga na pa karadya nga mga nakakaidbandar kumaradya kakangayidbandar nga yako na pa madako may bandar sabab na pa nga tama ko na pa nga maman sa'yo kakamati ng turo. Maman say haro gumuno kapit ng pahanam inga di manulong maman say ako na pa nga mangintang na nga kaditam ako tulungan ako gya maman say tit ano gya ti itit Raza ka Irina di manulong ako na di kakagya nga it kawan-kawan ko nakuro tumaman say kakrap tangan ina napakrap tangan nga karadyadat itulunit inga masa depan ka dilo nga yoko nang pagya nga asyana na ko na ditamako manta diri minanulong ako na digyam na kasiap na ditamako dat mamansay dat tempahan minana ko na dikakagajay dat 50 ringgit manta diri kumula na di nakapuriman ako nakasadara ko itikar ikakamati nun turun na pa nga buli ikano tutusin ka Irina di manta diri mamansoy ako na di kakamati nun turu nakasadara ko kaguit mamansoy itikakamati nun turu ako na pakakano tutusin nga ano gyari it datad kobasanan gulo-gulo aw na po tulun umulok mambalajar ditit kakamo tinunturo nga ingay mati anyaman ano gyari iti kakamo tinunturo gulo nga nakasadaro ko isay po menerus itit kobasanan dan gulo-gulo jadi yaku sebagai tanak muda di kosero kipemusaran dat mesti tako peterus itit kobasanan gulo-gulo jadi manta diri akan napa ke anu gyari maman saya ku sendiri kakamati nun turu nga mangawit ako nga itulon tulon kampung itang mulakan ni gulo-gulo mamansay dat kakamuti nun turo nakasadar na di atit insan iti kampung nga kano toko ito sin ka din nga konsikahan nakukopi atit naka naku terus ako tit ano minandil mantad taduko it takiko ano minansay ko basanan dela di gulo sampai de bay no masih pet peterusan dit kamulakan nila kampung sebab itinapot kakamati nung turuwulo nga inga ito kita toko it nanggo na po it mantad na hilad kampung hilad ulo tomani hilad Batulunguyan nom hilad tempat-tempat id luar bandar lah tapi serat nakano ilmu antad nugeri kerajaan atau NGO minangano sokongan untuk belajar minangata dia le minangai promosi ataupun demonstrasi hila luar negara nga hila na kebanggaan ko sebab nga produk napad kakamuti nun turu buluti nga ingay kita tako hilad di luar negara ako abangka ako nakapya tu nakano menerus da kobasanan dan gulo-gulo Irina dan gumoy kagampatan ko mantad kerajaan miagal di anugrah usahawan muda tahun 2018 anugerah Malaysia Good Design, lagi anugerah Wanita Kasih Community, anugerah Kasih, anugerah Kepimpinan Community Luar Bandar. Paling dapat konsikan kapit ginawa ko nga nakano ako International Craft Award Hilad India. Ako na po sendiri abangga nga tulun sa banga abangga tulun kampung seluruh Malaysia nagi abangga. Pasan ko na po kuma tangomulakan ataupun itkanduan ng gano po it luar bandar nga kada na kumalo-malo dat mamansay krap tangan kakamatinun turun na po tinga akan ke inggai masa depan selagi harap peluang ataupun kiminat na po nga teruskan na po mamansay dat ano na po telelanto ko kada na ko ikumikumay sentiasa na manu peluang nombor na po ako na po ko baina nga sira po isay po manulong ako na ko tinan sendiri mendorong
0: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Minggu Paino.
2: At ilabos makinaw sining-sining pangalis sa ginawa.
3: Yunus, mangkat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dan beras dusun. Kuruhai, aramai bo.

Hai hai hai, hiya ko niti jealous kong daya, matatkap ko ang nandunan, apin-apin kaningaw. Ano na, makinang kasarik ka sa limbahan, kaning FM, para sa dusun, patimpon na jam, pasiyam, gisam na jam, mga patamdua na pita ng adaw. Ma

ko bisa nangan yo kuy Elika Paujin kan mo kinong ko sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku kay aramai bo

Ya pa kakaro ino pasuku ko piramiyon kinavalu na kawanan ra oro hitu in Toramet Malaysia. Bawal ng kawanan ralibong ng kiningaw sa lora susuab ika angulo. May angulo anong palakra kula-kula intok amlondom ika angulo. Lasunong ororo ng operam talo suku talo ng operam talo darja Celsius. Kosong ralibong ng tenom sa lora susuab ika angulo. May angulo anong palakra kula-kula intok amlondom angulo ra kula-kula intok. Lasunoro rong operam talu suku talung operam talu darja Celsius. Kosana libung natambunan solo rasusuab ika nangulu. May angulu anong palakrah kula kula intok amlondom ika angulu. Lasunoro rong operam talu suku talung operam apat darja Celsius. Amkosana libung nunabawan solo rasusuab ika nangulu. May angulo anong palakra kula-kula intok, amlondom angulora kula-kula intok. Lasunoro rungo paramapat suku talungo paramtalu darja Celsius. Hinong apinatutun kuramuyon babal nukawanan ra oro hitu intara kaupisan Meteorology Malaysia.

Yo pa haka kan sa nang tinga suami yon a mau na wino nangan sak na mi ka penangakan kan sa nang akan ra tangan moro. Ampa haka ka on mayara karita no moy pangalap la leng sikul kapo am muli intora tamu. Oroh itu tamu no kaningaw. Ang kilalanan sa yon soy, wangon kan sa anuinan am on sa yon soy akakasukura ulyon kapo am sukono. Ang pagkaka ko sa napara jam ka sa talungaw pa nga minitra tangan waro. Kaya takara ina tangan kaulayan, yo hinorondo ina tangan nuro. Inivit nurangan ang karaja, DJ yon, rajam karuo, kaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Amray no pasuko ako piyabili nurangan taka, andong Junis Laim. Hi DJ kan sayan tangan waro am. Yaw kan sayan rah tangan waro ryo, nampain ko nangan ryo nang ito rabilin ramo, maya rah Facebook may. Ang pagkakabuli ka po ang ito rabilin mo yun, maya rah WhatsApp may, ranumbor loho sa siyam, limawalu siyam, onomvalu, onomvalu. Ang pagkakarayos na ka po ang kiningora rimbay, ompong nalukip sa guli, Rimbay Regina Lobonong. Am sumunuhin na bahu Rimbay Eddie Andayol, paat sangulun.

inan Rosita na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahura tu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahuanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut bangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau ningkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Ya pahaga ka rin no, akaya ka rako DJ Izahra Oro. Hitura ka sa lalang raho numurut, sukura jam katalo ramai. Ampay ko nang ramo yun, akaya ramo ra radio kininga FM, o niya kintok mo yun. Abalik ka maya ra frequency siyam ngopo ra mapatitik. Tulo megahertz am abalik ka po akaya ramo. Maya ra aplikasi RTM klik am rahpo. Portal Radio RTM ra https nokta bertindi palang-palang radio.rtm.gov.my. Ampa kaka abuli kapang ito ra bilin mo yun mayara WhatsApp mai ra nombor loho sa siam 58 siam o nombalu o nombalu. Amrawis taka po ang kininga ra rimbay kini taknurangan taka John Ansiwat, Maria Talinus, Rimbay Alampad. Nakita kita Rimbay Guang Nasindualan, Rimbay Retroy Chuan Insin. Rimbay Oji, Rimbay Ri Harry Senalat, Naratian Muki, Rimbay Ri Molisikin.

Yo pa kakapin ko ng ramoyon ang kining oras mo radio kining FM on yakin tok mo yon. Ang pangkonangan po yung ramo yun na itaravilin ramo, mayara Facebook, WhatsApp may. Ang pahagakarwe no, jam karwo limang opor ng aminit ramay, ang nakasukutakan niyo rah kapaparan no kasalulaan raho numero tra oro ito. Makiasiaw sinalay rahu ika onsoy na ringo mionintorako am sumunuh itu ranganinta kanurangan ang karaja DJ Atika ralom kasalulaan rahu numelayu santai petang am harmonika am rawis tangapu ang kininga ora rimbay aki sigo rimbay ri Afizal Kiko am paparin no rimbay ri Rosely Sabay sa Kuliambang. Am hiniak intarako au DJ Iza salam Malaysia Madani paing kuanangan.